0: Nasimang pringnam chura program ko kena sona mat naha somoy da ochet supri bunga baji waha ria somoyo nasimang dalni poido o tulip school turani keona mesaki ji momani poriat skakba poido ko kena sona utamat gen.
1: Angi rimang ko keona mesaki ji momen nga anga tulip school lo renga anga class kg yo nabena anga guk ni gman pochi mangen guk samo donga walo wa samo tushia salu wa chama wa samsino mako cha uni ja gidok donga guk ko dorang cha bisa saruna guk ko ala
0: Nasimang dalni poido o tulip school turani keona mesaki ji momani poriat skagaba poido ko kna sona manaha tao na simang na bluchar sangma aruni dolni rungapa gitrang ko ga matang skainga gitrang ara wa ang bulgrim bulgri genoba jisu changsa o aro khashroka jisun bimungna

0: nikselchi damchinora na simangko mathela haida awaching chingni nogapa nokmerani to mungani ko khnana
1: angni daluk phoido mungna amengapa babani khasa khasara baba nangni khamrang namma chanchya baba sa salanti dedangko dalatna duk mukchi chakke salanti khamko khae alduaha dalataha baba na adi thangko baba na a khasai simsak jagen chmode maiko dakke thangpa genchim bi sa mande de agal sakko nukcha wachim baba na a dongjau de batya ha isol da nang kamchat kpa phagpa ko de thangni sao dungo baba na asa tuktep tepe samra sample de thangna khasa e amani mane ngoba baba na asa pakka de thumme cha aniko unne Koros ka a nuktang na sumsakke babasa de thang na kasa e ukumu chakat na sakcha e. Amani jakchak jau ba baba na asa cha a niko thariye unna de thang na kasa e. Baba nakni kasa niko agan na amsukcha agal sako patya ha isol unna gata. Maichi togen agal sako baba nakni kasa ko plakchi ko sandi oba dungja baba nak gata.
0: Nukmerani nangko matelbejok na anami mungaha. Maina ya gasakode anchingni phagapasa isol gata nga. Nigamun anching anchingni phagapako manderana. Aro wamangni yetaniko mani I changi thangnamu. Haida au anching unkame anchingni phagaparangna kasrokpe changsatai gitko rungna.

0: Isarang na simangko metelbejok. Kena thamsoing kapa sakantina. Kristoni bimungo parasteni nambe kapa salamko. Untayan baksa ya prungni programko masotata. Plaknan happy paraste.
1: Nasimang Father's Day ba pagbarangi salni gaman semarani sangmani thari gaman program ko khna sona manaha tauna simang na bristila marak arunjolni ngapa isolna ngma thalani gitang ko gamatang skainga gitrang arangwa jisuan jangini rama isol agal sakna kha sa aro jisuni bisarangna patiani

namnika ko mankapa phagpa onga ukho sul sul niangna hai angaya sastroni bakho bakbri dakke altue gisikra nagata khege bri dakke don bainga skhangpa khe isolo kha srokpa phagpa isolni namnika ko mankapa phagpara skhangpa o isol ko wigpa chungmotan jishu ko anthangni gatel aro jokatkapa ni wigpa ba jishu ko ra chakpa ongna nanggen maine isol ko personally wigpa phagpa sa isolo kha srokna ba uni fellowship na kha srokna manna uni gaman isol ko wigpa phagpa phlakna batte ba darango kha srokana batte isolo kha srokpa ongen yagi etani ko anchung phot bunga gpa onka yagi etani ara darang mandenan unga phagparang ko ba manchapa phagparang ba ketelna gisakha thong balgamak chi kha sananga yanum ksungani ara isol ko uyani ara phamong rangni ba galjani staff rangni takna nangani sanungja indiban chungsakkan thini takna ba uina nangani unga mungsong bate phagparang ramram uyani sanungja indiba phagpa isol ko namme srange athangi jokatkapa ketel ane uyani unga phagparang isolo kha srokna bananga phlakna bate isolo kha srokanian isolni anchungko ngatani muksungani ko chubat srangpa gadango chu sokatani ungen anchungni jangi thangani phlak khamrangan isol ko kha srokatani na dilgparangsa ungna nanga maina ukho kha srokatani chisan isolni bimungko chuatna aro rasong chatna aro deidona matna isolni mukchagni gata takkapa phagpa ungna gata panga khamrangko na kha jagenchmode na isolni nangkho ngatna skapa phagpa ungna manjawa unigman phlak phagpa rangan katelo kha srokna nangchungta da alo aro jring drotna phagpa rangna nambatkapa aro gamchat patsrangpa aganani dungjawa ha isol ko uyeni aro ukho kha sroke jangi thangna agre gnig pakhe khatha ko chungmotan isol ni khatha ko kha thungo donani phot dok ko isol israel ko andane agana ha aro angni nangna da alo ke eta ya khatha rang ko nangni kha thungo donna nanga chungmotan nangni ge telna nangni kha thong jangi aro belgam makchi kha sana nanga ya kho agani ngon git rang number sasa chi sku phot chi sa o segpa khatha ko gisukra ata angni kha thungo nangni khatha ko anga do naha anga mai khai nakni kosako phap kha jawa isolni namneka ko mangpa phagpa de isolni khatha ko chanchi bewalna phoraina aro mukosto chpna somoi ra runga a isolni khatha ko chanchi bewala ba isolni khatha ko nung tuwe phoraya ko daknas khang donata maina isolni khatha ko chanchi bewala nian isolni khatha ko nung tuwe phoraya ni ko dakkani na nambat kapa chabi unga isolni khatha ko khasne phorai chinge rae dundukbo aro uni khathani gaman chanchibo aro isolo bibo je dakko de isol anchini makron ko ogen isolni khatha ko chanchi bewala ni ara nung tuwe phoraya ni o dakchakani sanungja indibai yan isolni un baksarung thala bakramani na unna cholunga anchung sakkan thini baksunganian isol baksa rungthal bat srangpa aro nambat srangpa kha sani ko isol na ongen chmode indide isol ni khatha ko chanchi bewalanian uno na sokkani chol ba rama ongen aro mangpan isol ni khatha ko ra jringa phorai jringe mukosto jringe dungani de che dakko de anchung phap tak chawa isol ni khatha ko kha thongo do nani de anchung anthang ko salgam ko je dakko de obostharang sokpagen chimoba silchi dare ko ganne dungso gata ungen isol ni khathara anchini thonual unga jishu je khai uko takma jon isol ni khatha ko khot kha aha anchung ba apsan daken takna man gen bon khame isol ni khatha ko anchini kha thongo do nani ara je dakko de anchung sakkapna sakhi onna man gen aru yan gatham gapa isolni namgapa phagapa ba isolni namneka ko mangapa phagapa na takna nangani wa gatham gapa khe khatha ko skio nani isolni namneka ko mangapa phagapa de isolni khatha na kha sa warang ko de drangna skio na photsni o agana aro na warang ko nangni de drangna ski thai thai na nga aro nangni nokko hasong mtungo aro rama ko re matango aro thueng matango aro chakhat matango uwarangni gaman
na agan grakna nanga isolni namne ka khoman gapa phagpa de phangnan isolni khatha ko agani aros khie onrunga brig pakhe khamrangon chungotan plak khamrangon isol na rasungko ra bagpa isolni namne ka khoman gapa phagpa plak khamrangon isol ko khushyong atna rasungko ra banasa kha a aro noktang khoba ya ko chu sokatna sa maksunge takka aro ya maksunganiyon photchet aro skuo isol agana ha ang phoreatna aro chinung china na awarangko jakthango khananga aro nangni makronrangni gisepo warangko gannani ongnananga maini gaman isolara athangna khasana nangani gaman jakrango aro skho o donna agana anga chanchia jedakode anchingni jakrangko kham khana snala changan tion.